0: sa gilid ng irrigation. No? So, nag-imbisiga po yung mga pulis at sa imbesigasyon, lumabas na ito po ay pinalo ng bato ng kanyang karelasyon, di umano, na kanyang pinsang buo ng lalaki, no? Biyernes, hindi, Miyerkules nakita, no? Mga Martes ng gabi, nag-inuman pa mga kachokalamba. Bate po sa investigasyon, itong biktima, itong suspect, tsaka may isa silang kaibigan, nag-inuman sila. Then, later on, nagsabi po itong babae na siya nagugutom. So, batay sa mga kuha ng CCTV, sila po ay umalis. Siguro hahanap lang makakainan, ano. Pero maya-maya po ay bumabalik yung ano, yung suspect na nag-iisa na lang, nag-iisa na lang. So kinabukasan ng umaga, Miyerkules, nakita na nga po yung bangkay ng babae. Merong sugat, may sugat dito sa likod ng ulo. Eh di siyempre, naging suspect po yung lalaki at sa pamamagitan ng CCTV footage, ayon, siya po yung natuntun. Nang siya po ay maaresto, ay kanyang inamin umano na pinukpok niya ng ulo dahil sa, yung ulo rather, pinukpok niya yung ulo ng bato dahil sa selos. Inamin niya na sila po ay may relasyon kahit pa nga sila ay magpinsang buo. So, malungkot na pangyari kachoka na, no? Ay yung lalaki po ngayon ay naharap sa kasong pagpatay o murder at kasalukuyang nakaditine diyan sa detention facility ng San Jose City Police Station. Binabahagi natin to at sana po ay hindi na mangyari, no? Malaman natin na may kaparusahan sa krimen, iwas po talaga sa kasalanan, di ba? Nabigla man o ano pa man, pero iwas po. Kahinahunan, lagi po natin talagang binibigyan ng ano, minamaster sana natin sa ating sarili. Anim katao umano ang dawit sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula po sa Senado. Ayon yan sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Samantala, ito, isang doktor, mga kachokanan, Pilipino to ha, na doktor, critical sa pananaksak po naman ng pasyente. Hanggang ngayon, di matapos-tapos yung pagkuyog kay Senador Rodante Marcoleta dahil dun sa kanyang mistulang pangmamaliit sa mga hindi po abogado. Ayan. Sa mutsari na po ng mga opinion, mga kachokanan. Samantala, tingnan muna natin mga latest na balita sa lalawigan ng Nueva Ecija bukod po dun sa karumal-dumal na pangyayaring iyon, ano ho, sa lungsod ng San Jose. Okay, bumabati muna si Loretta Navarro watching from Bella Vita sa Bangad. Oh, magandang umaga, kapitbahay. Okay, Bella Vita sa Bangad, si Loretta Navarro. Good morning po, sabi niya. Good morning po sa inyong lahat, mga kachokanan. Happy weekend po sa ating lahat. Ganun-ganun lang, Biyernes na, no? Si Domel Osilac, good morning po, sabi niya. Si Anthony Mateo, shout out po. Ang mag-ina ko na nanunod po. Okay, sina Catherine at Lorena Mateo. Catherine, Lorena, binabati po kayo ni Anthony, ang nagmamahal na ama at asawa. Yan. So, good morning sa inyong lahat, ha. Si ano, si Mayor Mike Elizabeth Vergara ay binahagi po na ng Kabanatuan City, ha. Sa Kabanatuan City, meron pala silang plano, mga kachokanan, na magtayo ng isang kolehiyo. Kaya lang, sabi niya, medyo naantala kasi yung pagtatayo ng bagong government center dahil nga doon sa pagkasunog ng palengke. Pero in the pipeline niya, napag-usapan po kasi yung mga programa at proyekto ng lungsod ng Kabanatuan sa isang panayam ng Philippine Information Agency. Yung government agency po yon na Joel Gosela, good morning. No? Yung Philippine Information Agency, kinapanayam itong si Mayor Mike Elizabeth Vergara. Live stream naman. Pero naibahagi nga po doon yung mga programa. Sa ngayon kasi, ang city government, nakikita naman sa mga paaralan, ang kanyang ipinatatayo, ilan na silang eskwelahan na may 28 classrooms bawat building. Four-story yun, four-story building, LJ Montemayor. No? So sabi niya, papunta naman sa kolehiyo. Kasi dapat merong libreng kolehiyo. At yun po ngayon ang kanilang inaasikaso naman. Kasi nga daw, ang maganda rito, sabi niya sa Kabanatuan, yung taong bayan nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasabi niya, malinaw po yung mga ipinagagawa na yan na mga proyekto, yung mga eskwela na yan, pera ng taong bayan. Ang sabi niya, pera po yan ng taong bayan. Minamanage lamang namin properly. Yun. So, congratulations naman. Siguro, hindi naman magiging napakabilis itong pagtatayo na ito. Maraming requirements yan eh. Bukod sa building, may mga legal requirements. Siyempre, yung DepEd, may mga patakaran na CHED yun, ano? Kung college, eh, no? May mga patakaran na ipatutupad yan. Parang yung ospital doon sa lungsod ng Gapan, di ba? Matagal ng gawa. Kaso, pati pagbili ng equipment. Ngayon yata, bumibili na sila ng equipment. Pero bawat ano kasi dyan, bawat bagay, kailangan may aproba ng DOH. Ganun din yan, siyempre, sa mga paaralan. Pag magtatayo ka ng paaralan, may mga permits na kailangan manggagaling sa karampatang ahensya ng gobyerno. So, meron tayong, teka, gandang umaga ha. Joselina, magandang umaga. Meron tayong paalala po rito. Meron tayong assignment. At, siyempre, kailangan bigyan natin ang daan ito. Saan na? Naliligaw ako. Nadobli yung aking paghalungkat, no? Okay, oras natin. Oras natin, kachokran. Ganap ng alas 8:08. At ang oras ay inihatid naman sa atin ng bioflu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Total naman, Biyernes ngayon, bigay nga naman tayo ng magagandang balita riyan. Ano to? Ay, 2,000 na buto na nakuha sa Taal Lake kay sinilalim na sa DNA cross-matching. Ay, yung paghanap pa rin to sa mga missing sa Bungero, no? Karagdag ang mga oportunidad at partnership para sa mga Pilipinong nilagdaan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Layo ng mga nilagdaang kasunduan na palawakin ang kooperasyon sa digital, finance, smart cities, infrastruktura at iba pang makatutulong para sa hanap buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga nilagdaang memorandum of understanding na sinaksihan ng Pangulo sa pagitan ng mga business leaders ng Pilipinas at Japan ay may kinalaman sa digital finance, connectivity, smart technology, artificial intelligence at data systems at digital services. Nangangulugan ito mga katsokanan ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sabi nila, mas magandang connectivity, mas matatag na mga infrastruktura at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang po sa mga kumpanyang lumagda sa partnership ay ang Ayala Group at mga nangungunang kumpanya sa Tokyo tulad ng Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDFI Corporation. Sana nga mabigyan ng ano naman, mabigyan naman ng karagdagang pagkakataon ng atin pong mga kababayan na magkatrabaho. Tayo naman eh gusto natin at okay naman yung may ayudahan eh. Okay naman yung may ayuda, pero higit sa lahat maganda sana kung magkakaroon ng permanenteng pagkakakitaan, di po ba? Nasusulat yan eh, nasusulat eh. Pag binigyan mo ng isda, pinakain mo siya ng isang araw, turuan mong mang isda, pinakain mo siya habang buhay. Di ba? O, kaya lang kasi, pag yumayaman yung taong bayan, medyo mahirap ng bulahin pagdating ng eleksyon. Did, kita niyo yung mga, ano, yung mga mayayaman, yung, ano, yung talagang mga, sila ang tinatawag na kingmaker. Oh, sila ang nasusunod kung sino ang gusto nilang iboto. Sila ang komisyon nga, sila ang nagbibigay pa ng budget sa boboto. Ay, rather, hindi sa boboto, sa kakandidato. Katulad ni Senador Rodante Marcoleta, di ba? Nabigyan ng 75 million pesos na ngayon nga lang, dahilan ang kanyang problema. Ray Bulacan, sabi niya, good morning, kachokanan from General Tino Papaya, Barangay Rio Chico, Purok Daisy. Oh, kumusta? Sabi niya, good morning, Ray Bulacan. Kay Joselina Uriza, good morning, sa Ligon family at makalalad, makakalad family. Joselina Uriza, pabati nga po yung kapatid ko dyan sa Barangay Padre Crisostomo, Cabanatuan City. Sa Padre Crisostomo, Cabanatuan City. Ang kanyang kapatid ay sino? Okay, good morning daw ah. Ferdinand Feliciano, good morning. Diyan sa Peñaranda. Uy, may activity sa Peñaranda ngayon, di ba? Kailan ba'y kapistahan ang Peñaranda? Ferdinand Feliciano, 31 yung kanilang binibining Peñaranda. Oh, di ba? May binibining Peñaranda sa 31. Si... Ay, kayo po ay ano, ha? Ini-invite naman namin to like, follow, and share yung ating Facebook page, 1188DCXOAM. Ano po, para tuloy ang ating kwentuhan, tuloy pa rin ang ating balitaan. PJ Molion, Panganiban, good morning. Kay Roniel Castelo, Mayet Senzuka, Dakis Magtalas. Okay, si Joselina Uriza, Mayet, yes, good morning. LJM Montemayor, magandang umaga kay Joel Gosela. Yes, Loretta Navarro. Kay Bullet, guwapo. Ito mang Bullet na sasalubungin mo siguro. Di ba? Guwapo eh. Bullet, guwapo. Di ba? Eh yung ibang Bullet eh, naku, kinatatakutan. Pero ito, baka sinasalubong. Chari Kakao, good morning. Anthony Gabuat. Ayan, magandang umaga sa inyo ha. Vladimir Manlusok, good morning. Yeah, malapit na ang pasukan. Vladimir Manlusok, Abala na naman. Lauro Javier, yes, gandang umaga. Kay Lonier Serrano, magandang umaga. So, umabot na po sa mahigit 2,000 buto ang nakuha ng Philippine National Police Forensic Group mula sa Taalay kaugnay ng investigasyon sa mga nawawalang sabongera na umano ay pinatay at itinapon sa naturang lawa, mga kachokanan. Oras natin, ang atin pong oras, ganap ng 8:15. At ang oras, sinatid sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic, ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Again ha, kayo po ay amin namang inaanyayahan na mag-like, follow, and share na atin pong Facebook. Para tuloy-tuloy ang balitaan, tuloy-tuloy po ang kwentuhan, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating programa. Kaya nga, pag-usapan natin, no? Diba, in-invite namin kayo. Kahit yung mga greetings, okay lang. Pero kung meron po kayong mga saloobin na sa tingin ninyo ay dapat marinig ng kinaukulan, welcome po yan. Basta alam naman natin ang paraan ng pagwiwika, no? Ng pagsasalita. Yung bang masasabi naman natin ang ating naisabihin ng hindi tayo nahahigh blood, oh.
5: Alam nyo mga ka-EXO, naisip ko rin ito na napaka-importante ng pagbili ng dekalidad, yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan ang nakataya doon, di ba? Kailangan sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagbili ng mga gamot o vitamins, pati na rin sa mga pampaganda. Aba, huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat, bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality. Mga ka-EXO, dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, di ba? Pero di ba mga ka-EXO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab. Para madaling matandaan, ito lang ang tanong. Sa butika, Unilab quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami. Dati pa, bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa 4 na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan. Ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
3: Oras, ganap ng 8:18, kachokanan. At ang oras, sinatid naman sa atin ang Rexidol Forte, bilis banat sa 4.
6: It's me, your auntie!
7: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
7: Idol!
6: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DZXO
10: Double One Double Eight.
3: Bigyan ko kayo ng isa namang matagal ko lang din naririnig itong kanta na ito . Favorite ng bayan ito dati, galing sa ages. Halik. Halik. Okay, pero batiin muna natin yung mga kachoka na nating nandito ngayon. Si Merly Rivas, Bullet Guapo, Rino Ramos Jr., Joel Gosela, PJ Molion Panganiban, Catalina Amoranto, Christopher Tanghal Arigando, si Lauro Javier, Alfie Rabanso, Ninita Salvador, Vladimir Manluso, Reynaldo Abiyog. At nandito rin kasama natin si Joselina Urisa, si Carol Acuña, Mayet, Sesuka Dakis Magtalas. Good morning, Ferdinand Feliciano, Domel Osilak. Ah, magandang umaga po. Again, ah, narito naman ang isang awitin, original Filipino music para po sa inyong natatanging pagsubaybay ngayong araw na ito ng Friday.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah chapter 40 verses 28 to 30.

anekdota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya. Pag naaki

0: Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki mo.
1: Road Safety Tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista. Maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective colors sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala mula sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
2: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background or record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Double One Double Eight.
3: Double One Double Eight.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8.

you.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

0: 1188 DZXO. DZXO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: Doble 1. Doble 8. Palito. Mayor.
1: Kastoy ti oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo.
2: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus pee-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms? Paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po.

0: nakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: Magandang araw! Isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipag tapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
3: Sasamahan kita.
4: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
9: Sa ulo ng mga balita.
10: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
11: Tusiran Forte!
12: Unilab yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Masakit ang ulo ko.
15: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
14: Gamot agad? Baka may side effects.
15: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
14: Aba, maingat nga.
15: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: DZXO
17: Doble Uno
16: Doble Ocho
17: DZXO
18: Double One Double Eight
19: Double One Double Eight
20: Uno Uno Ocho

0: DZXO
1: doble uno
0: doble ocho
1: DZXO
0: doble uno
1: doble ocho.

0: DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA DZXO 1 AA
1: ang kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
2: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalaan galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.